manager. Palihog, galma inyong mga tao, sir. Sama sa paggalam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Diman eh, kay kung dili tungod na mo, dili pasenso ang inyong gitukot ka negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang kasweldo, bugutan ko ka rin sa...

0: sila manoon uroy ang gaulo-ulo.
1: Dear Boss Amo, Manager, palihog, kalma inyong mga tao, sir. Sama sa pagalam, ninyos inyo ang mga pinalanggang customer. Di man eh, kay kung dili tungod na mo, dili pasenso ang inyong gitukot ka negosyo. Luha, sipunog, singot akong giamot sa trabaho. Bisa kamay ang sweldo, bugotan, bugotan.

0: Finally, Cebu music has found a home. 105.1 TMC, the best of us.
1: Ang puso ko'y bilangguan, at ikaw ang preso ayaw kong pakawalan. Kahit ako'y nasasaktan, kusa kong isinusuot ang tanikala ng pag-ibig mo. Pag-ibig mo ang selda, bilanggo ako sana.

0: Yo, what's up? It's your boy, Cookies, and naminaw ka sa pinakasubuanon nga radio station, 105.1 TMC, the best of us.
1: Babe, sorry na, good. Huwag mo na ako tayo, ah. Masayop man siya ng tao, pero kaya ba magiging ka sa tinood lang na di na akong makaya na mawala ka sa kong kinabuhi? Sige na, good babe.

magpasalamat. Unta nga madiskubre ang ruta nga paangat. Sure ba ka nga damgo bas hindi ay ugilamat. Kaalam ang bahandi nga dila nila makawat.